0: Patunga na ba kivunzo chimba chivitoruzo ni ka trumpi kido shongolo tumata simba na shweti ya kuchikuhi. Tunene mdu wa kumuto kumia silibiri ya mekolano ae tutaba sulang kumina watu kikene umu tunjiria muna wire hote mbo na hua balipa hingania wa nubwa kana waka chikula kalangu ka umu ka umu huku wafanani mia silibiri ewe kala weka hini ji
1: Ishungu
0: Mwini mwini suwa ewe ya rutsuru mweria umu lukate no yika hula wamo pa kofidi na vitu ngabia wakui mwini suwa vini vii mwini mwini rutsuru Pani mtu tino nabo bama pekarua iluku mkera uvye la vile awanduku pani mtu Gandana kuna wanduba kahwa uvye suwa ngabini bi
1: Ishunguru
0: Tuni mtisha buwano kwendi miyati liru musibuwa muna wire awalu sana rei kosa okovyala Miyati mina mina mwikana siri yumo labra mahano wakasera oku waka utika yivandu Miru ushabo oku kumani miyati liru na miyolo tuleko
1: Ishunguru

0: Eshongulu no etu mosantu nzanzu.
1: Tuka tuko kumiati ilibiri ebiaswa tuka panikamo ibine mewiyora bakate no emikola no iwi ingania mwete taba sulanda kenda kembe reshi midi mwiyaswa na vote mbo abaliba ingania mwakasuka nabo iba mabeta hulikirera imiti ilibiri waha ye ya nabira sera kutamila hongu ya yabira sera uku wakaluma mwivu mwisitu ya na magrupu depresyo wabina tulidewa tano kumbe hanapi ya raluhuka ukumibiri ukulani miyati libire wali ya tungerana na wali ya timba timba mubi ya soa ebi anapote mbu ihine hii wati iri kukumidi mabutichi manane manane na makashini manane manane au buhinga niya alwe na chingire miyati hii mwikana langireka na mwanda menda mishu mlungu na pote mbu umulu hii mwikana bia abaka chingula karango ka umaka umana bande ebane muta tungerera bakahubiririria bakalibyanga cyasonga yangasara wahe ukukomerana n'umwezi uri biri ya Pierre Kasma na ino munyarucha akatwete no ukomerana imyatsi libiri musibonga uno yu yagera usana n'itrino kumbe hanabye imyatsi rusana n'iri waticha abahimbani arebya ibangana sungika ibangana waticha bandre aba kuba bakahamba wabuyirayira nabasunduli bane muri bene kindi cyubanga ko langa cyahe ubugo ni bwola bwangalwa ko kubo erwe bwa konda kende ke no witi bukalangirike iyi neyi na humulu abantu bakase bamamaka sibata sungane giri tulako kutse nabandi bakatandimya hane abakatsema ibete no musibu mushimwa ngo yulia tulawo no akashima iwo umusibu ngo kwa mayitwa
2: cha kwanza tuti ba tubolero mundu wetu yo province musuba kunuba muboha ebebeka ubuwa matakola kose tuneno tunemurira bandu bitu biro byosha ndu bane muko nechikati sangalisa ya nebeni ai ni omukulu we province bane muta ba eribu wati bandu bane mukwa na abato resident erikwa sikosa echa kaviri la umasi uwe bola ebola ni muta vandu lakini abakuluko chihu bakabya ngo bakali nzali nzayo umasi mwenye bakabye chinzasa ibaike bunya moitu lakini to mama ikeno butembo ben sibali patapi ruye muyembe tamfumu obabanenda okoi ndi chipindu pindo chalava anebunya akita shayusa nebute mbone ben enoma professor norukivu shanga ikayo omabyo morubero mweyi omochipese mweria mumnya kunomi mwalimbongo abantu banemoro kuhinyupira likeke kweyo sibauti abangaba wa teacher ngoko banemu kwa mirowe ituri bakwambira numasi webola omungabiro tu enorukivu na karatasi na kauma kakaka kanakati no ebola abantu banabiko byala sibangasunga ke chaka sat tukibuke saba ndwasukiriko mo eto beni none chiro kandiche reminya era shibukabo neri bura bakuru bechiwu umwasi uyubale baye isibaba kaku kumwasi we ventro musa musa kundi akata kiritu okobuta balibwabo
1: okay menya ikalungu vile morti ikongera okubendo bero ebyaberuswa mugisuna nabutembo naho sehali ni chushi chika vya nerikoleka nerio abakatumika banene bake bane mugalwa kunene batene bake bane mulebe tase naho nabaka tikana misigane yi nabo ibanemu yihabucha kundeno nabo ibanemu bwa ekyo wangabwa nemetire bibutakane niriwa ticha abandu riri hape hape mubi sube rutsuru ni mwenyira gongo mweria abandu mwa kwiri yehe kwani ni kwi kumi eshumbi mbano shetimibwa mwiru kama kera wabia labire ni miyati kasera umuripoti ya nabrasa kwa nabitu ngole ebe kasuka nabio ebe kakwa merera miti yuri wote kanenge ikalomu mpako fedi na umane chitongole chabokoyo wakasuka nabu ni mpasadiri singu kubaketulau na bali usanendu uti chabandu usanendu ndikania wabuho loi kawla mrefame tipi ukulani miyatili biri monitoringi baba kulire bakatene no yi abandu bana mwalo abandu bakakua nebe ringabi muwesa ringabombe sikesi ni muhi huta ni muhuta libandu ngomuwe besubi nyaka rubara mugrupe majo mba tombe yo no indimiasi minji kena mlangirika wabanduba kukua nkumu ya suwa ebi nyama magana mugrupe majibu sanza mshifiri ibuisha uwa shia hika nkumu ya suwa ebi wanga umelongo mena hibuanga jivirisi ya yo wakateno ya wabanduba kiba ni muhishiribuwa kwa ebi shumbi manose kuwabo na bandiba katu vetuwa kumu marimau kuwabo na bandi wakasuka nabo ebane mugalu abatinone ne buma umoje ningufu nabo bukasuka nabo ibone mutengwa busanane bikala biriki mu bisunga binibiye umuti twene nyiragongo bakatino abantu bakasuka nabo bane mugalu kalinjo balenda minda bisho lupara kilo berunga mu grupe ma imuja era bulari bo lore kabiri ni mukanyisi shimulu abantu bakibane muhe kwa kabantu bakwabona bandi bakitibwa ne bindi bikahirwa ko motano ne kini kirero bakalera chimu byosanga binibi mu byaso bi mambasa abagatutino aba kiri ababiri banalu nabo bani musukana bani muhitikania myezi ibiri shoje toshe balimi abari mushifiri babela babombi mutetwari mambasa yituri wa mabele tubuhalera eryo ikiri mu bijya naho ikalawa mu APDF na chitungule chikalo rukushinzikano shabandu muna vera haramu sumali kidoki na katano sibashi yuwa nga wichi muso umukusule shabandu nga nenandi yi nenche nga ibanote eleta yunga watiche bandu na banga watiche abo na werebia wa himbani wa kabula nga balaha ye kundeno uangagani unakuira wangaluli unakuira chochikala kibala kira bakulu wakulu teno wangu wa herebo ba watika yebo bale ahabe habe ukwa mirani byoshi ebakala ngirika umubutuku umushifiri babila babumbi na yindi myezi libiri abanganga amula bere bitongole bikwabo yobunganga bani mutu tano nabo bana habadita tungere myezi ndake bangana sungi kampeno nabo bama bihira mekolano yikwabo na bani musakisho tsakano bakatumira shabali yulukundu ne Libya ngabanga kola wahe mayinga bere mabe habwa abakulu akulu niliwe nga wangana sunge chirisu liriwa neriu ishiabo ba nabo ba watikiba wengu ko baka yilirarako tutuwa mongeru nzuli vale mene na yeneo ko vali muinda ya sindikali wabunya saa akatulao
3: Ntuanzi lebatu letere elmano esho njembe shangatu kakiria situto keria nerehempe kwa nukoni owe ebola netu situto kereivye ituangana shira wabalwera abotu katambera. Echaka veritu watutino obo wali ya kulomubiri ato lere kumbena inanahawa akanga hanga akakende hiru mwogoni. Nero echareka abaka tutambera balwere wukusete nukumasete aba erebareha sereta tolera erelawera obo wali obo waka lolako waka tambera abalwere abahimbikirwe. Nerela virechi na chukwa tasho ngeri yako tutunu kwa naba ndia wale move ndewe la mero nabo banamu hembiko na makoni waka hembiko na makoni nabo bato lere eva vya okoyotu kwa ulamo prime di riske ne prime di riske hii yotu kasha watutunu ituwe banga ngaboshi ituwe tukae goropa naba ndiboshi ituwe tukae kore romohande olore mwembola bato kerevya neretuha e prime di riske kusudi ito kerituwa ticha erela vera evi kando mbere mbere evi otuka cherukamo le
1: No musibo wa muna bwiri akana sukana una kana sunsira usana na revya byale bibine rire re kosoko byalango kuri utendundi nyenge chichireleka ichitunga chekaibe wakana la bala mirabe yeromena mena ubisube na butembo wakana yusuko chiro chekambali ne chibyambwe Saint Victorino ni yineyi ibane musha banango ko bangaba kakarabo ko byala nga bakanga na bana matsia susiriate ne ndundi yangaleka iba bibana ibanirire ngani nachi abana bali wisa isiba uko mutsi nga no yimu la bera ikona mu varisi ka kule kikandu mu bakabye ne rishima bati no shumbira yaho alule mulero akakole biringa bine bi kundano hane ebe yero bende bikabulana kiritula kunira kambikiti kehia ebe abia lubanza Neri ukumbi balule mulero banemu sutungsunga bende byero nabyo bekayi wako eri nabo bangushibwa ebe bane no buyonzo ne byale byebinirire ngoko babiri wa mahano muni mundi wabo bakatula enyuma nuko kamerana no musibonga uno yu awonde ulikana ya okumwezi nga uno yu naye ine muhendo katirisa Jasper naye yoberso makanene umumitirire buyonzo naye mukana bya neribuga kiuma okunyatsi libire Omusibo nga uno yu tutuwa embere tulwe muno.
4: Ere naboko byala tune muhike yine yi anga byokoherasi twanga ya kobesomo twanga ya kububalia tune muyayo kwenene babiri hirayo ebituba ebere mu amagetse ne ro mundu nyanga natokere naboko byala embere ngire hata no mosho soko ne murebya no maduka ma mama uma muyi waneya ebabiri hirahe chindwecho amaitsi nyani aho etwanga tokere naboko byala kuziwa mburo mwazi yoyone mwazi kuhuwe ne kutsevu kumbe nya endeleya esha vya inyakabia sabu sanano bukunibwe ebola lakini obukunibwe ebola wanganahua lakini kumbe tutu endeleya rivi atuka na vokoviala vosana vika tuka kila yoko makoni mena mena tukabitoma vika kila koo makoni wawa kabu ambo akahembe kabahimbani erela vera evyala evetetanawe viriku mtafu eni watote tuvia tukanawa oko vyala na kande pito vandova kulu tuvia mfano oko vana
1: tusungane mubutu kubuchiri mwere mwere randa kimuka tutia majumbo lere.